0: kumina msafeza kena msao mwenda mwale kuhuli sababu ita muonge omu Nigeria
1: Musima wabati mbuze kunyoka mzana mkaye mungu mwege na makavadina devi ya sose na gana kama nyemu wate
0: nge na kuzomwe sabiyo mwezi guno Mchibinge bukoma nsimbi tuja Radio mudu yona tuge na kumela wo Mchibinge bukoma nsimbi Kale nebitunde vya tuwa deo mje tuwe wawo Nsonga za tuliko sisa Sinda la nyo mlio mozi mani Nia kabili mwe tane ja radio mudu Kunyumi ya mkwa na mwe Kugaba bilabo mudi sente kalu tishati Nebilabe bilala tomoni Kusamba mpira mizanya jenja ulo Buli chibu Kale na bantu wekasambia mchibinge bukoma nsimbi Nga abili omwezi guno tuja wo tuja Atenga kumina satu desemba chibitu Nga kumina satu desemba chibitu Atebi ya radio budu mbimanyo kuingi na kubakuwa wele As usual nga bulijo Kati ateche miaka bimwe tanu chino gwe

0: Itata woi ya nyomu enge na singa kagari. Tukenda kusomweza habidi ya mwezi guno. Tukenda kumera zaidi zawe bukoma nsibi. Tukenda kumera Buyoga. Buyoga mu trading center mutauni ya Buyoga. Buyoga tukenda kumera wakati. Bukoma nsibi na bitunda vya tolede wana wana wanchi saka. Mwena mwena mgueyo kare no. Ina kusomweza habidi ya mwezi guno. Yerwedi ya budu yana tukenda kumera Buyoga mu center wakati. Buyoga mu center wakati. Kare no chibinge. Wana wana tukenda. Gweyo na bitunda bya tolodeo wona wona ina kusoma zingabi tugenda kubera Buyoga mu trading center wo miaka 25 ya Radio Budu tujja kusiba wona kulamba rona Radio Budu nga tuli awo paka nga buzibye kitata wo ya nyomo enge na singa kagali oyo Daniel ye nyini oyo Daniel ye nyini akaimba kano kazi yukiza so nima nendoza abantu bakati oba ngambo mwe mwenge teguti temuchagua chitiwa mwenge temuchagua chitiwa niwa nange mwaba katika mane babu ulirako abantu wena kuzina katika ngambaba fubuka kuba pafuka ndapati mwenye gari denyomu chitu cha kunywa sangoli nganywa nengali nganywa mururuza hali ya walimu chintunga chimu bowa na ya basajja beda bata nange basajja beda bata bulanga kakanja muganda wange ne mwajimu ya galide mu ya dede na kamu basajja beda wa musanga nga kubala nga guo genze na ogenze kunywa na kugamba na weba kuwe nyinga cha kuagala kwa mnyumiki liza malemwe chupa ye Nemu abaka titi munyumiddu. Asi munene nengeri bintu byenalabanga nga basajja bakulu batudde banywa. Nolaba ebintu bya bakube ngemboze ziri awo ngolibwa janga bakuwe liita bakuwe. Ninga kiba mwagala ko mbozi abanyumikirize biya wabwe atambule omwenge kutambule. Vane kubia wabula tonto wabwe atambule. Awasajja mwe sengo David sengo simuina chimwala bie basi tos omalizo kukunywa nogena no gweke nyine wesula wansi ne webaka awasajja medda balabe duka aine kati bandi ba waliwo abamu abachaliyo omusajja edda yagenda nga mu center nanywa nakoma wewaka sawa nga mwenda gwa kilo munana. Munana gwa kilo mwenda. Nga ba neiba mwina okushimanya neiba wawali. Musema kawamuli. Ava kunywa. Sema kawawali. Ava kunywa. Sawa mwenda gwa kilo nga mwina okushimanya. Anti mugenda okuulira. Hebi kopo papa. Olono bali mkutete nkanya ba mujulira. Ba mbugu mizamba. Mwesengo simwe ya gali demu kunywa Bastos simwe ya gali demu kunywa Omusajja wedda ya gena angananywa na koma okumunana kwa achiro mweba se na jikonko na kati gano jigula yanti muna wazimba nyo gano jigula wazimba nomalizo kujigula nomukulisa yongo ufuka mide muna ange muami kulika yo Nomalizo mwani liza na ingida. Bwabasimi na afudamu. Bwabasimi yenga tomunyumide takudamu. Ava kunywa. Suina jo mugamba. Si. Baba deli. Asasa nyizo kumwebili. Tonto atumia chikopo kuchikopo. Chikopo cha lusamvu. Aeno. Wawo chali nyanabuli nyoktuka kulusamvu. Ndoza mbide zali zikendide. Nenge chikopo chali inga chabisa tu. Hii, aveli ya kanywede bikopo bie makumi abili ngo inaicho mugamba bikopo makumi abili kubisa mu bisatu nusu bisatu obali na sente mekao sike kaka abali na meka kakaaga ava kunywa mwenge gwe bikopo makumi abili kunusu bisatu bisatu sike kakaaga ava kunywa mwenge gwa kakaago inaicho mugamba gwe Ale bwaba simye nga kudamu atake nomukuli yana ingira. Jukira azanywe do mwenge mwiti nifunyo kumutwe oino muku atako mpola mpola mtuwale umtuze. Kade kwenapo otamu kwa atako ojamu ulira mubi intuwe eri musepichi omulie makaba da. Obote jira. Kati bosango linga yagenze mu center na kagali nge wakai na wabana akotatu kanako waka akalekeri mukubo no muguli anayingira omushala omushala oguli omugulide no mukwata mpula mpula no mutuza mu ntebe najibukalamu na malo kubukala bulungi mu ntebe ye nalio kakubuza bano bali wa nga suli ya kanyego suli ya kanyego bali wa nanga abana beba sedda kati sawa zizino zigenda mwenda ita sebulime agenda chimaka gali kali eri wansi ya genzi na kagali musenta ye nyini ye yake jide mnyumba na afuga na agenda musenta anywe chokamu kukoma otatu kanako waka amanyi tagaina ava kunywa toina jyo mugamba ava kunywa najja nako abali kumpi kutuka nga waka nga e waka makaga agalengereri akagali akasula wano gamba sebulime agirireri kuchi kuchitisha wano ajewa akagali akaleta sawa zigena mwenda akagali tatuse nako abana beba se nko gambe bagambe bonaba veyo kale bonaba veyo bonaba veyo aliyo kamuvayo aka ge ge mu litaka gaji kati ategwa mujala munango lokumirwa munanga abana budde bwachiro nga muteka mukwata katala kamwe kana kama futa geno mulisa munange omwami yasudde wa kagali kamulemedde wa yo malo mugambe ti atamidde no malo mugamba nti ntatamide pozi nga makato chagagala akagali nga malo kareta mkayingizayo waliye mmele enva mwino zibu gumia mumuli iso mtieyo cha semaka yeah. Semaka nyumba iyo na ngenga omuchalo bugu mia kumva ngolete mmele ngomujulira ngata malo kuteka u kumele na wajiseka u amali za mnai na tango nga tena tani kakulia na kugamba bali wabu habana abamu beba se abamu bade bava kuchima kagali baite mbuna baje wano njaga kakulia nga ambala bako nene gwe sengo David semina simuala vye gwe bastos atenga wamu sanse nga ina kamwanyi zabala mganda wange kapi hey nga inayo kamwanyi zabala kapichike kalika meti obanga ina kachirichi chinyinde chimiufu ya basajia veda vya gali nanga mwenge orono musenta avude ya nyede meka kakaga ebikopo bya tonto makumi ya bii bimuli mulubuto chebimu gola bimu goya ayagala bamalizo kumujulira okulya abana balina okujja bamu bamalizo okujja nga baga munyimbire mu muzina nyimbe simanyi kuyimba kusomeo simuina nyimba baba igiri musoma yochi temuina nyimba kusomeo se baba igiri zao hii munyimbire mu muzina ayagala kutwaliriza ku mmere oli olugezi gezi yabadde mu senta nga anywa nga we wajja bajalibe nga bagamba nawe bakuwe nawe bakuwe omwenge jukira gwabiranga gwa mundeku na yenga chabakola abagamba bamuwe babawe mbuba munyumize embozi yatwalizo mwenge gwe kati bwakoma we waka olugezigezi lonanga akomya we waka mbukati abana badde wali bamuyimbire bazine nga iyo mmere bwetambule muzini nga bwendya hey. Anye kati gundi gwa kulembera neyimba noyimba nozina hey. Kani nori atuwemu. Ole mene tambula. bwamalizo kulianga baga akali mwebale mgene mwebaki olwa mumazo mtu aliza no kulia amalizo kulia habana nevade munange nevebaka akali omjala wesibadde chichi ebibaddeo waliwo abazinga banjagala sawa zili mumwenda gwachiro mwenda gwachiro mugaga ava kunywa waliwo abazeunga banjagala mpozi kati kati ate gwe aba wagenze watya embuzi zo mwazi abye zili bulungi kwegamba akoma ku mwendo gwekiro nabuza buli kimu kye yalese ewaka asimbulayo ku mwenda gwa kawungezi naye akoma we waka ku munana ku mwenda munana nanaeko okubuza buli kyekyo kati kato kana akayimba kalimu omusajja oyo n'omukyala oyo kale wekiruka ku bakyala nze naye sikimanyi nti n'abakyala banywa omwenge ne bagwa ku kkubo ne basulawo abakyala ng'oli anywa omwenge n'asula ku kkubo waliwo bantumako mu senta bantumako ku nsalo ng'akawungeezi sawa yalinga emu kitundu nvuga akagaali nanzikirira ku nsalo ebyendabula mu ttabaawo bwe nzikirira nga ntuukayo munnanga akagaali kakutuka olujegere bwe kakutuka olujegere nga nvuga ngire w'amakadika awo bamwyita muzayi kamuniiniri waawo lwendabula mu ttaba bamwyita muzayi kamuniiniri kamuniiniri wa bugaali nga munnaye nga ngiranga olukoba nga mulimba nti sente bagenda zigira kumbe nze yalukutudde ng'akakanika zigenda mu ssaawa ssatu yali alina obugaali obulala awo ŋŋenda okulinda nga zirimu ssatu kitundu ŋŋenda okusimbula ssaawa ssatu kitundu ŋŋenda ng'obudde buzibye naye ng'omwezi gwaka mba nvuga nvuga nga ndi kumbi kutuuka ng'ewaffe waliwo webayita ku buyinja ŋŋenda otuuka ku buyinja nga waliwo omukyala yagudde awo awo bwayimuka bwagwa bwayimuka bwagwa gamba abakyala bazira kituufu bo bazira omukyala naye bwagwira ku kkubo awe naye ne muyitako mbanna akamuyitako mu maaso nensanga bbaawe naye ng'ali ku ttaka kwegamba famiri oba omwami yali atutteko mukyala we awutu kati akwakoko saakamanya saakategeera kuba omukyala gwe nasooka okusanga emabega nga ye yagudde eno naye nga afuluuta nemmanya akenge kamutuuse neŋŋenda neŋŋenda neŋŋenda ŋŋenda okutuuka nga ndi kumbi kutuuka eka waliwo akasozi akaleegamu awo nensangawo ŋŋenda okulaba bawo oli ate naye yagudde eno kati neebuuza distansi eyali wakati awo ono yalesa atya oli oba yagenza okulaba ng'oli agudde tagenda kusobola mmusitula n'agamba nze kaŋŋeene naye n'atuuka en amaanyi ne gamuggwa bonna nga bali mu kkubo kati nenkuba mwafaine nga kati abaana bali waka bamanyi abazadde bali mu kujja kumba omuzadde omu yagudde eri omulala ali eri omuzadde omu yagudde kyesiiga omulala ali mukoma nsimbi aba nnono laba asubani mutasa kaveero mwe muli baana bajjo mwe simuyina bintu bye mulabye temwina bintu bye mulabye ng'omu ali eno omulala ali eri kati ntuuka ewaka ng'obudde bugenze zaali saawa nnye ez'ekiro tuukayo bambuuza ng'oluddeyo ne mbagamba olukoba gundi olujegere lwakutuusa obweddani wa muzeeyi kamuniiniri nti kasita ovuddeyo nti kale kati ntandika nnyumiza mukadde mukadde mugaba maama omanyisa nze mwami gundi ne mukyala we bonna nga bagudde ku kkubo amukyala tiwe kinga naye yali tayagala amboozi bubozi naye kambuwaza kambuwaza muntu ndeesa olugambo lwange ye kambuwaza kambuwaza awo mungunezo lugambo lwange ndabye mchala gundi ne mwami gundi bonna bali kukubo angato danga mukumanyira bantu bakulu nauli nauli lozungu nganze no lugambo lwange roja mchala tibechinga nanera gira kawo sei kati nze yali abagambye bagwewo wamma kati nze nze yali bagambye bagwe kukubo anna nze yali abagambye anno mwagala kuyikula fitina labanno bano mbwa tudile mwechi anyumie mboza atubuli omusajja yali ani gwenno oyagala kuleta chiku chalo che waffe ha kwa mwaka fana ninga nabo kwebali ku lady twali ne chesi ga jojo wano kati bano abamu ba kati onasumani alabi katamanyina bato twali jojo uzu wane chesi ga oli na lemela mukubo ayimu kave mukubo ninga wadda imu kana wadda imu kana emboze yo njinyumiza na ye simubanga kwe muli ku radio banne bino banange emboze wanga de myaka jadda yebo ba manya nti nze na balaba siba manya nti nze na balaba ngono nyegeri jo batandika mu oli mwana muto ogambo kati girabo ji anna biebie biadaniyo munange daniyo juzi tuba tulieyo omwana oyo tagwa mu ntalo tayagala ebintu byomugulira daniyo munange nga tuli lya ntonde eyo olwo neri emboozi yonna ebadde ndeeta ku Daniyo nga tuli lya ntonde eyo Daniyo nga agenda abaako wapangisa naye yali mugezi mbukyo mbuuza saasya sisobola kukola kintu ekyo sisobola kubeera wala n'awali ebbaala mpangisa kuliraana bbaala n'apangisa awo okuliraana ab'ebbaala Daniyo yapangisa okuliraana n'ab'ebbaala jjukira ab'ebbaala ndowooza vibe we zikwata ekiro batuuka ne gibanga tebakyamanyi bulungi wa awatuufu we tukola emikolo egy'enjawulo aliyo mba ndi ku mulimo ninda Daniyo Daniyo tajja ninda Daniyo ku mulimo tajja tuli lya ntonde eyo ngaka ngende wa munywanyi ntukeyo ndabe kikibuzibu ki munanga ate ye yagamba mbuyalira na bala yaga kubera kumpimpya awo wasobola okuzukuka bwaba yagadde ekyokunywa n'akigula bugaba mazzi n'agagula tambula mva ku mulimo awo ngenda sinkane munywanyi ndabe kiki nga tajja ku mulimo ngaka ere ye kiki enda okutuuka nga aguddewo nga wo wagule naye nga tasobola kufulumayo ng'abatamiivu kye bakoze omulyango gwa munywanyi abatamiivu kye bakola omulyango gwa munywanyi ale munange eyayagala okusenga okumpi n'ebbaala ndiraana bbaala anjakalidde ebyokunywa mbigula abatamiivu kye bakola ku mulyango gwa munywanyi ali shanga bandoze naye mugamba twala eri ogo ebyo kyolabira ddala ekyo omulina ebbiya oyoyo bbiya singa kati nkoze ntya ku mulyango kwenyini nga oba beetiisa ne ku mulyango kwenyini nga ne mugamba buuka yaga sya waye bwe liba ddogo balyoke bantege ettalo wano ne mugamba omanyi kyogenda okukola funa muntu ajja akulongooseze omulyango guno kati mbu togenda kuvayo tookole
1: Hadi kati. Kati nze mpite wo, mpite wa. Nga mungamba, ayiza wo, wanti munango ya galo kulira nebalo, jirabye. Chebako la kumuliango kwa daniyo. Nange chizibo kuchiku nyonyola ni eda na awoli muntu mkulo teke de. Omani chebamu kula. Chebamu kulo. Nendi gambo, why? Tubango inago wanyiza nga yagu kunyo edede na aga akadi. Jenda balance kamukole uo. Bachi mukola. Munange. Tugize tutinjo wayo inayo awo. Asoba balongo sa. Gize wati. Netulio katufuna mvuka anga aveyo. Bana basi balo. Mwana alio kagulongo so muliango. Kumuliango. Mhum. Eri bwagu Newe natira nti abasajja bayina lo ate wali abantu abayina lo ye Daniyo Daniyo bintu kululwe nyini akawungezi agula fene we namusanga yetulide ku mulyango walira fene Daniyo uli musajja mbasajja ku mulyango ngadoinza kumanya nti waliwe chatuseo kumuliango nga kwa stamie, alimu kweli ilafene. Olimu sajia mba sajia. Nzero kufolo. O kufolo nkugeza kumpolo goma, olimpolo goma. Ngoli yao fene. Kuchari wo. Anna. Nzoro ni wentu uko kunyo nyo laba ntumba gambo no chali wange niwa nenga mtu nulida wenti. Yabe. Na. Kwa jitabudu club mix, emi. Budu club mix. Club mix.

0: kiliza nti uruwaja mbundu nambe muu
1: Jangoloze
0: kubuka mbwe wayo Nga kumina satu desemba kulaso ni gade nse chidia mwemi masaka Ati chino chechi bitu cha uruwaja mbundu kumia kabili mweta
1: No Echi bitu
2: Uruwaji dadi
0: Nga kumina satu desemba Tugina kumina musene bulenga tuja kusemia kabili mweta Neja uruwaja mbundu mumbaga fundi kilo mwaka Chino cha kusambo la buliomu Okufia daa kumuto mkulo mkande na mfubuka Ati uliamuchi mkwatako kubanga uruwaja mbundu mwaba jifunde nsonga Uruwajiso mbulichi mkulu no chanja ulo Okufia daa kusaundi stage ya matala Aba yimbi Atenga tugina kuba ne fireworks Ati ya miaka bimwe tane ja uruwaja mbundu ngefufu gaza zaite nene
3: Chibitu cha radio mbundu at 25 Yoga
4: Basaba ni banyabo abatu uliriza Baniriza konyo ku programu ya feyo na ku uruwadero Era katonda nsaba tumwebazeeko buli ali woli isa emikono mu maaso katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno era gwe wena abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo Muganda wange ampuliriza wendi wano nkyazizza ajati maimuna ojja kuba otegedde kyenjogerako ate mwana wato n'erinnya li nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente maimuna munonya huliriza kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi ebintu bitabuse buli kyotetenkanya tekikola yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empyo ziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe bipya kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali ajati maimuna
5: Ebyange biba biwedde.
4: Nsaba ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
5: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ajati Maimuna.
5: Wanjisebo.
4: Embeera nawe ogiraba.
5: Embeera ngiraba.
4: Bintu nga bitabuse.
5: Embeera.
4: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
5: Embeera nange njiraba naye embeera amina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola. Embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kye mbaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
4: Kituufu.
5: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze ajati maimuna. Ekyokkola kiba kiwedde.
4: Weewaawo.
5: Oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
4: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
5: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ogambe nti ajja tingenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
4: kyayagala kifunira
5: wali kifunira wo
4: woli ku mulimu simanyi nkole ki
5: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna yesebo
4: nze ajati ekisinga okunnuma oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano
5: okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
6: 07-48-15-54 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-54 ne 07-90-72-71 atano mbili nsambu mwemu abili mutano
5: gubu wakube simu za angezo emu kuzo mbulida choya gala uchifuni lao nonganti ajati nze chama zimanja gala sente sente zibuze banange sente jeziri abazinonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
2: kiwedde
5: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
2: nga kati musuubuzi
5: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
2: ngaali ku nyonyi
5: ngaali ku nyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yaku bila wenti ne wenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
2: ajati soko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
6: 0 7 8 5 15 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 5 2 5 0 7 8 5 15 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 5 2 5
5: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lyessanyu lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba ajati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omwo mwana awerera abaana mwana ajja kyabaliisa
2: mwana asasule ennyumba
5: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
2: nobako
5: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwennyola
2: ng'ali
5: mu motoka alimu n'abaana be
2: nga
5: yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nyumira nga bwe muba obulungi
2: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe
5: gwe bw'oba owulyangaoga nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
2: buli
5: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
2: tosinga
5: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza woyagala
2: ne mukyaki otuula mu maaso ne oba badde tosaba
5: kugambye nti nkubira essimu zange
2: ajja tizituddiremunko
6: 0 7 8 8 15 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 5 2 5 0 7 8 8 15 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 5
2: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo okwo gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akuba simu ng'embeera ekyuka oba waliwo okwo boga nti ayo yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
5: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyere nti ajja ati kino kwetaagisa nti ate ajja ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubiziamba
2: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
5: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
2: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
5: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kubaka nkubuulire teri sente emala alina obukadde 1000 ayagala 5 gwe nkubira essimu ŋŋambe nti ajja ati nti haa kati nsubula Dubai na inja gala kwe yongera yu walala kwa kasito nkubile simu mwana wangalie yu mwanyi nazalie yu eti ntuchijia kutambula
6: 078 anamunya 15 anamunya ne 079 052 75 078 anamunya 15 anamunya ne 079 052 75
4: tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabi ajati maimuna nsabo kilize sima nyo vude una atusobo zesa nenge nakusaba bantu mwena wali wano we makuwa domu zindaro uko zese dachika bili ya chineni nebano basobolo kolachi uko buza ako kwa ajati kubanga hawa mweta aga mulibanji kazo keno mchalo no ye ya sose wano nga hizo ga programu ya agendo jikola bane ya kwesunze nyo njagara osembere ku muzindala awo yogereko najati ajati uno nawo gwo mukubade bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
7: chikiriza ndo gwenda ba wano chikiriza kubanga mpulira nakatengo mutima mpulira na omuntu ne meme yo ninjo kumira kimanyi mukazi gwe cheminza kukuwa kadi nkulabanga ko njako kutegerera kusimu nze bwe bibi byange bwe nkula na mpulira mameme gonna gankubaga na mpulira gakubira ji
5: kakana nze bwentu bwenkula
7: bananga ajya mayi muna
5: wanji nabo
7: nakuba ko chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumulizo kanje ngakuwe wevu
5: ndabira wa
4: eh yoto kezo lazi bakola chitumpo
5: bana la ufikum
7: chama zina chalo ya chuso bulamu wa
5: yagala nkuwe ye
7: nali chasira ko yati tachimala ne kadi yino kadi ukasubira dalanti chi nze wenategedde
5: Mungu akongere
7: bulijondo otakulabako. Mbeka akatono kenguwa kubyennina. Akokensoba dehaja tinemba densa mukafime kubanga nkaje ku mutima.
5: Neyanziza mkwano neyanziza
7: kyendi kuwa
5: kitungojozewo. Balaka lau fekum
7: nizokutegera
4: kole birungi asimibwa
7: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira ngamani si chainza kudanguru
4: bambi
7: nenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina ngalala twezimbe naye nga talina okiddako yadde nze nalina omugabo gwa feyo mukyale Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafani batuwaako kibatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
4: bizimbe
7: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
4: na kulekera abana
7: mwana msajja nafa
4: miaka munana abana babachali batoka
7: aha ayetu aje tuna zimba kubanja sijakola because business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza cheki dako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no ya golo kuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana wo muvimbi ntu yo mwana wafe mugende
5: bali baloza za
4: mwana nabana
7: ne bango bana abana baga nabana bauli yangu ngambo sibabwe nengeza ko nwanenga omukazi nenga omanyi mnango mwavu kasinga msanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana bwange nenzira mu kyale Masaka kitege embera nenyinza mange nambuza cheche
4: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
7: banaye munatsonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa famile ngobye mu bintu wadda kagatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti wobo ine bizibu n'otulote tujja nakaba nga emisana nechiro mama yena yali aina wakadale waka nanga amuna yebera nga omutulire ku bunyanya bwange
4: bambi
7: naye nga mpulira bulina kunkaba nejjusa olina kulina sinka n'omusajja nejjusa olina kulina tunda akataka kebampa kwegama ng'embeera nnyinze kati lumu mukwano gwange ampita angamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waaka ino jja nondabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira
5: mukama anga anakubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu. Ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange. Saawa ezaali munana neetegekera olugendo. Bandi ku radio mpulira omukyalo ono
2: ajati
5: mayi
2: muna kwegamba owulira erinnya lye nowulira nga nobulamu bukyuseko essaawa eyo ajati mayi
5: muna naye bulijjo mpulira abantu ab'enjawulo naye omutima ne gulemerako ne ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu ngamba ate ono alinga akigonzezza musinga ngambye nti jangu
2: bibadde
5: naye kangambye kuba bukuba essimu ate ng'enewala maama wange yali agezaako kuntambulira naye ng'ate wano ono agamba bugambi kuba
2: bukuba essimu.
5: Sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
2: nosokokubira ajati mayi.
5: Yes, nemukubira nemugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde singa wetandikira
2: abooluganda
5: batwala ebyobugagga
2: nimaziga
5: nangamba
2: bangamba atero basekerera teyakusekerera
5: kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
2: kiwedde
5: nemugamba ajati waakiri oba nzije buzunkwateko
2: ati biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
5: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kwono omukyala kitegeera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe ekiwudde naye kinaasoboka
2: kinaggwa kitya
5: mukwano gwange nanemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
2: mutakisi
5: imagine just nayoga ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama weerabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenangikwata kwe nakomya amaaso kate nzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitonde nga oba mulimu omutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
2: bambi
5: nensobola okuba nga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
2: nga wafuna nnyingi
5: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebiyankolera nejangira mpulira nga ensi yonna kwegamba ninga giina mu ngalo zange ttaano.
2: Oya
5: bannange hajati.

0: chintabuli chobuyimba okuteka mu mudu za weekend chobuliza wano ku radio buddu esawa wano ku radio buddu esawa elimu eyo kumacha budde bwa kumaliri webale kuuliriza radio buddu yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Okukolola omusaayi kabonero ka bulabe eri obulamu bwo, era bwe weesanga ng'oli mu mbeera ng'eno ey'okukolola omusaayi, dduka bunnambiro mu ddwaliro basobole okukwekebejja. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Ekintabuli ekintabuli ekintabuli ky'obuyimba

0: abatuuse mu kifo ekyo eky'okwesiima. Tumanyi ffe ng'abakkiriza tudde obulamu buno bw'oku nsi nga bumaze okuggwaawo, ate ffenna tuluubirira okugenda mu kifo ekyo Omukama kye yatutegekera. Ne weewaawo wayinza okubaawo ebituziyiza okutuukayo. Awo nno nga tuwanjagira Omukama nti ne bannaffe bano bwe baba nga tebannaba kutuuka mu kifo ekyo eky'okwesiima, Omukama oyo w'ekisa abagirira ekisa abatuuse ye w'ateeka ababe abatuukirivu. Kristo muvanjiri atukowodde, tinammwe nno mwetegekenga. Tewali amanyikadde Omukama mwanamuyitira. Tubulamu bwange obw'omwoyo tegeddwa okutegeka buli lunaku.
1: Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo, Abbas Kizito, yennyamidde olwa bannalwengo baakulembera okwefuula ba ssemugayaavu ne balemererwa n'okusimba emiti egikuuma obutonde bw'ensi, nga kino nno olumu kyekiviiriddeko ekyeya n'omusana pereketya okubagoya. Segujja Sadiq.
2: Abbas okwogera bino abadde mu lutuula lwa kanso olubadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Lwengo mu kisenge ekiteesezebwamu, n'agamba nti ayagala bakansala batuula ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Lwengo bayise etteeka bannalwengo bonna abalina obugayaavu babuggyewo. Era wano w'asinzidde n'agamba nti n'enkola ya bulungi bwansi bagenda kugiyisizaako etteeka mu disitulikiti y'e Lwengo, nga kijja kubeera nga kya buwaze nti bayirozi gwe bagenda okuteekawo nga bannalwengo bonna balina okumugoberera, nga bw'owulira bw'annyonnyola.
3: Tugenda kuyisaasa bayiro ku butonde bw'ensi mu Lwengo disitulikiti. Bw'obeera e Malongo n'obeera endagwe ne mu Lwengo lulu obusozi biwalaata kuliko miti wadde, naye ng'emiti gino giyamba nnyo. Kibuyaga yakubye abantu b'e Malongo, buli kibuyaga lwajjanga w'oli waliwo emiti, emiti gyo gye gikwata kibuyaga. Saayansi atugamba nti emiti giyambako enkuba okukola ki? Kutonya. Ettaka eririko emiti limalamu atyo ennaku 10 nga enkuba eyo tennavaamu.
2: Mu ngeri etukiti y'e Lwengo ababadde mu lutuula lwa kanso bwakawangamudde, n'agamba nti waliwo abamu ku batandisa okumutiisatiisa era nga n'abamu ku bo bamusuubiza okumuta, wabula ng'ekizibu kino kyonna mbu kiviira kubeera nti nno yasalawo okulwanyisa enguzi mu disitulikiti y'e Lwengo, nga bw'owulira ssentebe ono bw'annyonnyola.
3: Tiisibwatiisibwa mirundi mingi nnyo era ensonga ezo nziroopye nnyo viira ddala nga naakalayira ne ndoopa ku poliisi naye tewali kye baakola. Kopi eyo nkakasa nti ne kaawu yagifunako naye tewali kyakolebwa. Era bwefuna obuzibu bwonna obulamu bwa njagala okutegeeza nti naloopa era ne kanso ngitegeezezza nti obulamu bwange buli mu kutiisibwatiisibwa.
4: Kutiisatiisa muntu
5: kikyamu nnyo nti mu biseera bino obulamu bwa kiramani waffe buli mu matiga. Nti
6: kiramani waffe afisiza lipooti mu kanso tiyafuna okutiisibwatiisibwa, batamanje kuva naye ng'afuna amasima gakola ki? Era ensonga yagiripootinga.
2: Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Lwengo era nga yakiikiira eggombolola y'e Malongo ku disitulikiti y'e Lwengo, Kanyesi the Innocent Maddox, ye asinzidde wano n'agamba nti gavumenti ya Uganda nga eyita mu babaka ba paalamenti abava mu Lwengo basaana bayambe bannalwengo, nti ekyeya kibakubye nnyo omusana gwase, kyokka nga ebidiba byonna ebiri mu disitulikiti y'e Lwengo temukyali mazzi gamala. N'agamba nti wabeerewo ekikolebwa kubanga abantu bali bubi nnyo tebakyalina mazzi gamala, nga bw'owulira bw'annyonnyola.
7: Tusaba gavumenti eyongere okulowoozaako tuwa ku mazzi amalungi, amazzi ag'emidumu agatambula mu byalo, kubanga twali tubeesingira nnyo ku nkuba, tusimira enzizi nazo ziba ntonotono. Kakati ate omusana gwase emyezi almost 5 kati amazzi gaakaze mu nzizi.
8: Electoral Commission yagambye nti ebyajja kuddamu, naye nyagala mwe bakulembeze banange mugambe abantu bakakane.
1: District y'emitiana ebakanye n'eddimo ery'okugema ebisolo obulwadde bwa kalusu, nti kubanga ekirwadde kino kyeyongedde nnyo okusimba makanda mu ggwanga. Abalunzi bangi bakoseddwa nga n'abamu mu kiseera kino eby'okulunda omulimo tegukyabatambulira. Dr. Geoffrey Ssemalago nga yakulira abasawo b'ebisolo mu disitulikiti y'e Mityana agambye nti buli mulunzi alina okuwandiisa ebisolo bye eri abakwatibwako, ssaako okusasula ssente ez'essalira ze balina okusasula bigemebwe. Ebisolo ebigenda okugemebwa mulimu ente, embuzi, endiga, ssaako n'embizzi ng'ente n'embuzi. Buli kisolo kyakusasulibwa nnusu kanaana, ate embuzi n'endiga buli kisolo nnyini kyo ajja kukisasulira 4,000 okusobola okukigema. Bw'atyo n'asaba abantu okwettanira enteekateeka eno.
9: Obubaka bwenna eri abalunzi kwe kulaba nti nno tukwatira wamu ensonga eno ey'okugema ebisolo byaffe kalusu. Tukwatire wamu okusobola okulaba nti kalusu tumugoba mu kitundu kyaffe kino, ate tusobola okubeera nga tweyagala mu ntambuza mu kutunda ebisolo byaffe ku bbeeyi ennungi. Mu kiseera kino tukwatagane bulungi n'abasawo ab'omu bitundu byaffe. W'otasobodde kumulaba mukubira akasimu, osobole omuyita ajje awandiise ebisolo byo ate era akuyambeko okulaba nti osasula ku system. Message ojja gifuna kuba ssente sizaakuweebwa muntu, ssente zigenda mu system. mu direct mu bank. Ebisolo byetugenda okugema tugenda gemente, tugeme embizi, embuzi era wamu n'endiga. Ente n'embizi buli emu 8, embuzi n'endiga buli emu ya 14.
1: Ampuliriza neguli radio okola kyamanyi okuliriza radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu amawulire ag'obudde buno geego ku ssaawa 3 tugenda kuwa amawulire agabaddewo mu ssabbiiti ennamba. Nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo nkwagaliza kaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
4: Gigabada maulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomuntu wa bulijjo. Esawa, wano ku radio Buddu. Esawa, zidi bidi ezo kumacha, budde bwe sule sanja, webale kuuliriza radio Buddu.
10: Musawo wo kulirwa mukaga
11: ano mchara nyinyi yali azaddeko asolo kufuna fistula uyo kuzala bana obana batano wo mukaga naagana
10: obulamu kintu kya muwendo nnyo fuba nnyo kubukuma ngogubirira abasawo engeri gye bakulambika mu kungeri gye osobola okwekuma mu ngoli mulamu na butya osobola okujjanja bendwa dezita wanyo obulamu bwo. Musawo wo
12: ebikabya TB tujagama nti ebikabya TB bibiri bibiri TB akutama ugwe ekyo ne tuchiite ekikacha TB owa maugwe ate ne TB akutte ebitundu ebirala ebyomubirigo ngoje ko injala nemviri na yebitundu ebirala byonna bikyasobola okwatibwa TB.
10: Mumu obulamu bwo jukira obulamu tebugulwa program Musawo wo tojisubwanga kulirwa mukaga kuba sawa nya kutuka sawa 5 ezokumacha wano ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo
13: yakubatendekate mwenyuma ngambala gobulamu webukwatibwa bagasa
4: ekintabuli ekintabuli ekintabuli ky'obuyimba okwa

0: zitola kwa kumazi. Mwichimanyi tine nyanja utarefo zizetola kwa uluo msana.
1: Mm.
0: Kakati njaka lukube mwaka fana, ngabantu balu umje nabugabo. Bonaba sobolo kuba amazi wakufa kunabugabo bakube. Abantu inzo kunonya negevanywa negabula. Amazi mumba mulabanti kubanga gana fikitu kupampinga age masaka wano. Musite, gava muna majuzi, national water mwiga pampinga. Na yolo zaruachi gava vako negabula. Hebe vyebimwe vyetago kwetegeleza. Ngato sobola bine nyeza muntu. Na yawe buko mansimbi bambi. Bagambi enti embera jebali mumbi. Na yawe buko mansimbi tebali woka. Kati prosi uli wamu oita.
1: Mm.
0: Okaba maziga woba mulimi. Mm. Waluone ya ngambie. Mbo bangambe mwanyi terimba na ikati indabila dalange nimbie. Sente kama imanena katade mwanyi ya miezi muka. Yona ya kaze.
1: Okay.
0: Ya wembera. Ya geze za kufukiri ya wajama zine wakala. Kakati ingani wabane pampu nga government ya jukua. Na tegenda kugasa. Disaster tebazi, tebazi nenyeza nyomu hundu.
1: Tulikuwa radio budu radio yoyo mtu wabuli joe da chika ziri mukaga zezula yofe tukuelekeleze wana mda wiki ni press review tugenda kufuna inteka teke ya msa uo atene inteka teke ya chinanju chanchi mize egenda kupangi jawali kusawa mkutano kumusambu ne madimbu kwa mtaka waka baka agenda kupila uo mteka teke ya mnayu betuva wano tugenda wali mundegea mundongo eye binya nyanya festival wetugenda okubera okuyingira kugenda kubera omutwalo gumugoka in fact batanze doku yingi
0: ya yeah, ngenda na kuyimba munalizi ululi abajja wali kupatero na yimba mugenze we mwagenda ne nyimba
1: okay
0: e, kati kuluno ngenda ngenda kuyimba ngati munagenda
1: kale sebo tugenda kubera o
0: obutambite wabula
1: wayimba wayimba webale
0: abantu batono
1: abakulembeze bavubuka mu district ye Kalungu basa byo mukulembeze bweggwanga mu kisanja kino ye sentebe w'ekibiina kya NRM General Kaguta Museveni mu kisanja kino asoso wazenya abavubuka kubanga ntino bakoze nnyo mu kulonda okwawedde bakoze nnyo era tebavudde mu kibiina kyabwe kya NRM okuviira ddala eri mu kulonda omukulembeze w'eggwanga ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu basentebe beebeyala emiruka n'obukiiko bw'abakyala era nga bagamba nti ebifo ebisinga obungi byawanguddwa ekibiina kya NRM kati akola obulungi akola ki asiimibwa naye bo baagala basiimibweko mu kisanja kino basoosowazibwe babeeko ne kyebeekolera
0: Dijas Man's Plo ebijaba neba nabijaba manyi ebijaba twatandise fans club
1: okay.
0: Ya radio budu waliwo abali mu fans club ya fe eyo mukawoniro abali ebulinda mikwano banda bulinda mwibale nyumwe balile dala kugoberera temujjanga okwo abali mu kibuga kyegwanga ekikulu Kampala namwe temujjanga okwo mwibale nyumwe balile dala banafa abali ebutaya kasali kaganda chikungwe kanyogoga namwe njagalo bala musako abecha miyonga gweto babuzzaako
1: Baba ambuzi zako.
0: Habicha miyonga. E. Baba ili ringo baliku mutima angalu fuba.
1: E, na baba ambuzi nage mbabuzi.
0: Baina yambo. Haliko ne yangu bila. Habicha miyonga. Nangati ya mantupala angirida prosi. Bili asatu mugumu. Nata inachayo gira.
1: Baneso nyue. Bandawe bulabi.
0: Umarekea ya inena kuyo.
1: Sina naku nakuboje wa ujibera na yu sina naku banna ujudi neso nyua
0: ufuzi vya kuta
1: ma tebanzi mama mpangula awerengo awerengo abawe bagenda kola anga bulungi bwansi buli lwa kubi
0: bashirangiride
1: bashirangiride kale ni wapadde waliwo wabuli Saturday esemba mu mwezi na ye bagenda kukola anga bulungi bwansi buli lwa kubiri tebagala
0: okay.
1: Bibitundu byabo kubanga biyonjo ndoze kino kijja kwa kibayamba na konti ku lomukaga baba olisemba mwezi wate bayonje nnyo engeri je kiri nti buli lwa kubiri baba denga
0: bakola
1: baba denga bayonja wali wambuzi za wayimba di
0: teyanda ba
1: obuzi buya yangu okugenda
0: mangenda kichali nenga anayi na imba obutambi tugenda boba tenda imba live
1: awamu cheyari ngire imba
0: Eyo ba oba mpereze.
1: Omuwelezo oliimba roe. Sebo mkulu Kisirinya.
0: Teyali
1: Joseph.
0: Yali agenze.
1: Alabika ya yangu ogenda nange simanyi.
0: Semanda no yangamba mbu yajja na duka.
1: Semanda na ye yaliwo. Mkulu semanda na ye yaliwo.
0: Sisamula ba. Oba nali busy nga netala.
1: Naye mbaka kasanti omwami ono muyimbi ze manager we.
0: Era nyimbira dali nyimba nga munana kati ze nyina. Akubana ngi nero boza wenyimbira. Mbate mwandaba. Chare nga Ibra kutumide.
1: Yeah. Aliata Ibra miyai.
0: Olairu waliyo premier jegulo. Liverpool yangu yakubi.

0: Yo chenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tan sakone ku www.radiowoodfm.com igwe aliye mitala wa mayanja nkwanirizako monte kateka eno eyamsawo wo lunakola mukaga tutunulire akamwa kafeka no kutekedwa kajanja bakata obabulwa dechi obukwata mukamwa chetugenda okusimba kesiro lunakola walero kwe kuvunda kwa manyo omusawo agenda kubanga abitunnyonnyola mpaka kusawa tano tunaviirawo ng'otegedde ki ekireetera mannyogo okuvunda yabaffe bwawulira ng'erinnyo lyo liringa eritandisa okuvunda ki ky'oba okola nga musawo wo hatutuusibwako mikwano gyaffe aba lapeya abakugamba nti lekera okulaga gyaliranga obubonero bw'obeera ku masogo gamba ng'amaaso okubanga gavaamu amaziga okubanga tokyasobola kusoma bulungi okubanga omutwe gukuluma buli ssaawa ate n'okubanga tokyasobola kutunula ku bintu bitangaala nnyo bagamba nti lekera okulaga gyalira obulamu bwo munnange genda bakebera amaaso okubanga gandibanga ge galiko ekizibu tolowooza nti okooye nedda amaaso gayinza okubanga ge galiko ekizibu kati lapeya bakeberera bwereere bakuwadde omukisa ogwo genda bakebera amaaso ku bwereere oba bakubire ku nooti 7 nooti 9 7 nyanya 7 7 5 nooti 7 nooti 9 7 nyanya 7 7 5 okumanya ebisingawo osobola okubakoya enamba ate nga balina amatabi ag'enjawulo agali mu 18 balina e Kampala balina Entebbe Jinja Mbalala Masaka n'Embale naye nga wano e Masaka bali awo okuliraana woofiisi za mmeeya ng'ojja okubanga obasanga be bateeka ssente mu nteekateeka eno eya musawo wo nze Prosi Kabanda Nanyanze katufuna omusawo atubuuzeeko atubuulire ne gy'ava ate tweyongereyo tusenze okulaba musawo
1: Mwenena basanga.
0: Yesebo.
1: Ya amanya ngo muweleza wa radio budu wa gabagambi yenze musawa mwe Vubia Joseph. Okuva kumuzadde dental clinic wano munyendo ateranga endi musawa wa amanya okuva mu Tology and Hospital. Esera cheki no budde boneno. Indi muyizi era natero kumaliriza you know inkola medicine and surgery.
0: Okay,
1: nsa nyo okuba muli.
0: Okay, musawo ekituleese olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kuvunda kwa mannyo tooth decay. We tuba tutandikira awo otunnyonnyole tooth decay kye ki? Yes.
1: So webale nnyo omuweereza waffe. So okuvunda kwa mannyo ebiseera bino zezimu kundwadde eziruddewo ennyo era nga zaaviira ddala mabega ddala mpozi omuwuliza waffe ekintu kyalina okumanya okuvunda kw'amannyo kireetebwawo omusulo ogufukibwa obuwuka obubeera mu kamwa nga bwo nga bwo naturally buteekwa okubeeramu kati bwo we bugenda nga bugufukako erinnyo lino eno waliwo ebirungo ebirikola ate era tujja kutunulira n'omusulo guno eno omusulo gw'obuuka buno eno bwe gufuka nagwo guyina ebirungo byago nti we guyiika ku linnyo lino eno litandika okugenda nga limementuka mpolampola omuliza waffe okukyanguya okumwanguyirizaako akitwale nga wulaba obuwundo we bubomola amabaati nti tebugalya buli wabula omusulo gwe bufuukako gwe bugenda nga bubomola amabaati so ye nkola y'emu n'amannyo engeri gye gagenda nga gabomokamu era tulina n'okwongera okukimanya nti okuvunda kw'erinnyo oba gw'oba olabira ng'erinnyo lizeemu ekituli tekiba kintu nti kyatuuse olunaku lumu olwo gw'oba otuukira okuliraba eyo purosesi eba yatandika dda ebbanga ddene era awo bwe tusinziira okugamba nti kyalibadde ky'amakulu nnyo abantu waakiri buli mwaka ogendanga n'okyala
0: kuddwayo
1: ly'amannyo okukeberako
0: okay. Kikireetera amannyo gaffe gano okuvunda obwo obuwuka buvaawa
1: okay. So omuwuliza waffe era kino talina kibuusa maaso nti obuwuka obuvaako asidi oyo ayokyamannyo bwo mukamwa mwe buli
0: okay.
1: Era bwa butonde nga buteekwa okubeeramu mpozi ekintu kyenteekwa okukoonako ate nga kijja tuyamba mu maaso awo kwe kumanya nti yes kituufu tubeera nabwo mukamwa naye tusobola kukola tutya okulaba nti tebwonoona mannyo bwo buteekwa okubeeramu ekimu ku byo kyesisobola butakoonako nti buli mukamwa wemusigalamu emmere tugeze bino abantu abatera okweba kanga tebasenyeza aha obuka munene obobuleke domwaganya okusulanga bulya kumereyo nebusulanga nga bufuluma asidi omunji ennyo nabera kumanyo nayika kumanyo naberako ekiseera bwe kigendanga kitambula ogenda okulamanga erinnyo livunze obanga erinnyo liba omugoso ekituli mpozi n'ekirala kyesinza kwerabirako nako beba maama abakwa tukimanyi bulungi nnyo bakoowa nnyo bana abalina abaana abato ne babateeka ku cupa y'amata omwana neyebaka necupa pa y'amata mukamwa n'omwana otone tumutwalira eyo era abaana abazadde abeese neesa bwetyo olaba nga abaana baabwe amanyi ogasiriira nnyo
0: so abaana abato bebamu kubali mukati abagakukwatibwa obwo bulwadde bw'amannyo
1: okitegedde
0: omwana asula nga kunywanto maama n'atamuyonja kamwa
1: ate jjukira obubudde bwakiro tewaliiwo nnyo mukisa tewaliiwo nnyo mukisa
0: ng'oggyeko abo abatasenya mannyo kiro n'abaana abasula nga banywa waliwo abalala abali mukati abagaako okukwatibwa obulwadde bw'amannyo obwo
1: mpozi n'okwongera okutangaazaamuko nkuzayo kukoma bega ku ngeri kyamannyo gyegalwala
0: yes
1: waliwo ensonga nnya saagala kulya zaamanya bawuliriza mbere nga sezikonyeeko engeri kyamannyo gyegalwalamu zino ensonga ennya zonna ziteekwa okubeerawo erinnyo ly'omuntu okulwala ekisooka ku kyo erinnyo ddyo nga ddyo wenjogera ku fakita y'erinnyo wano ntunuulira ebirungo ebikola erinnyo ekikula ky'erinnyo enneesa enka gyegesengesemu mu kamwa fakita ey'okubiri nja kwogerera ku byetulya yes kubanga si buli kintu kyetulya nti nno kirwaza amannyo yes waliwo ebintu ebimu waliwo emmere emu waliwo ebyokunywa ebimu nti byo kasita obanga tobijja mu kamwa nga emikisa gy'omuntu oyo amannyo okumomogoka ebituli nga giba gyeyongerera ddala fakita ey'okusatu tujja kutunuulira obuuka nga bwe nagenda nti nno obwo obuuka butonde bwabwo bwo buteekwa okubeera mu kamwa naye wetumanya nti no that is the reality tusobola okufuna ngeri ki gyetubukuuma nga tebulinnya nnyo oba nga buli mu level ekkirizibwa obuuka kati ensonga ey'okuna bwe budde oba kyetuyita time factor nti erinnyo ddyo nga ddyo ekituli okubeereramu ddala zino factors esatu ezisoose ziteekwa okuba nga zifunye omukisa okuba nti zonna zitambulira wamu okumala ekiseera ekiwera
0: tuli ku radio obuddu radio y'omuntu wa bulijjo mu nteekateeka ya musawo wo tulina emusawo Vobia Joseph okuva ku muzadde dental clinic ate akola ne ku ddwaliro ekkulu eryetto twogera ku bulwadde bw'amannyo twogera ku kuvunda kw'amannyo tubadde kuba risk factors musawo nga tugamba nti ng'oggyeko bamaama abatayonja abaana baabwe mu kamwa naddala mu budde bw'ekiro kati n'abantu abasula nga tebakoze eki nga tebasenyezza nti be bamu ku abo abali mu katabo agakukwatibwa obulwadde obwo ng'oggyeko ekyo kyekirala ekireetera amannyo gaffe gano okulwala
1: ensonga nga bwe mbadde nzoogerako factors nga ziva ku mannyo go genyininyini kubanga omuwuliza waffe kyalina waliwo ekibuuzo abantu kye batera nnyo okubuuza nti musawo bwe kiba nti butasenya kyekirwaza amannyo waliyo eyo abantu be tulaba nga tasenyezaako ddala naye nga tolimuwulirako
0: nti
1: erinnyo limuluma yes so zino factors nnya tetwagala saagala tuzaawule mulimu abantu nga ekikula ky'amannyo gaabwe nga magumu tulabira ku ki erinnyo erigumu erinnyo erikuza obulungi nga ggumu liba si lyeru erinnyo nakyola teririna kubeera lyeru nnyo erinnyo lirina kubeera ka cream lirina kubeera cream lirina kubeera muko oluyeroyero
0: ate abantu bwe balaba luyero olwo babeera balowooza nti omuntu amannyo ge makyafu
1: waliwo luyero olulanga amannyo amakyafu naye waliwo kolu cream nga erinnyo lyonjo naye nga oliraba lya cream erinnyo eryo omulwadde wajanga liwo mugose ekituli bane kugasibye ebintu ebiri common ennyo okekyo kimu ekyokubiri mulimu abantu nga amanyo gaba gesengeka bulungi nga sigana agetobese tobese agali crowded
0: nga gali wamu
1: sigangereka amanyo agatali gangereka agebisere ebisinga olokuba nti no amalusu gabeera gaflowinga bulungi nnyo gaflowinga evenly amalusu gasaculatinga bulungi mukama nga gaofalinga that cleansing factor nga gayonjamu nga gagezaako kokusaabulula ne acid ona abeera agezaako okwetuumira ku mannyo ebiseera ebisinga kikendeeza emikisa gy'amannyo bwe gati okulwala however abantu abatali ekyo tuli ku nsonga z'amannyo zokka babeera mu katyabaga k'okulwala amannyo eno nsonga nkulu nnyo ebintu bye tulya kino tukisanga nga kiri common nnyo ku bantu abakozesa ennyo ebiwoomerera bino busoda tebubava ku mukamwa ogenda okulaba sweet biscuit bana abazadde abapakingira abaana paka za biscuit cookies to less extent but biscuit oyo olaba nga mupakingira boxes ne boxes za biscuit nga bagenda ku masomero abaana abeera ebiseera ebisinga bakaaba nnyo obulwadde bw'amannyo sweet abaana kati olaba abaana abato buli kaseera nga bo bamanyi sweet nga n'abazadde bamugula bo bamanyi nti gwe mulembe omwana buli kyayagala muwabuyi abaana abo babeera mu katyabaga kakulwala mannyo n'ekirala waliwo bambi abaana abalwala olwa sirapu
0: sirapu ezibaweebwa malwaliro
1: okay tetulina kukyewala naye ne sirapu era olaba abaana abalwala lwala ennyo abaana nga bato nga balwala lwala nnyo nga tebajja sirapu mukamwa abaana abo pasentage esinga obunene bambi amannyo gaabwe gabononekako naye okay kati ekyo kijja nga tolina wokyewalira naye ki kyetugamba abazadde nti omwana ono buliwo obanga omaze muwa sirapu funayo akawero kati kanyike mu mazzi omwana oyo omusiimuulengako amannyo ago eyo gasiimuulengako wakiri sirapu aleme kusula oba kubeera nasukaali mungi mukamwa okay mu ngeri bwetu tujja kuyambako okuziyiza okulwala kw'amannyo
0: twayogedde ku buwuka bwennyini bwoba omukamwa obwo weebuli naye tukoze tutya obukuumira awo nga amannyo gaffe tegalwadde
1: one kya mugaso nnyo okusooka okumanya nti obuwuka bwonga bwo exactly lwaki bulwaza amannyo era oluvannyuma lw'okukimanya nti nno bwonga bwo bulwaza amannyo mulimu abalwadde kangambe sijja bayita baaki egyo naye oli ajja n'akugamba lwaki obuwuka buno eno tompa eddagala ne tubusaanyaawo ne bufa bonna nemaga no obuwuka obwonna kyali buteekwa okubeeramu era n'okuwa ekyokulabirako nti senga tebubeeramu akamwa kakuba amabwaki otalabanga nembaga ya eddagala eribusaanyaawo ddyo tuliina mu bungi eddagala weeriri naye tetuyinza ku advisinga muntu ddikozesa bbanga ddene okuddakko ku kiri kya mugaso nnyo okumanya nti newankubadde obuwuka obwo mwe buli bulwaza ddi
0: kati musawo obuwuka obwo tutegedde nti buteekeddwa okubeera mu mukamwa naye omugaso gwabwo ki kati tusokere ku mugaso tumale tutegeere bulwaza ddi amannyo
1: kati obuwuka obuli common mukamwa omuwuliza waffe kyalina okujjukira koonako kakatono mu mannya agasinga okubeera common mukamwa tulina bunene bwe tuyita streptococcus mutans obuwuka obwo bwa mugaso nnyo mukamwa egimu ku miganyulo gye buwa akamwa k'omuntu ekisooka we bubeera buli tebukkirizaawo buwuka bwalirwazizaawo kujjawo mu ngeri obuba bukoze nga abaserikale ekyokubiri mulimu obuwuka obumu nga butuyambakokko okusensisaiza oba okukola vitamini zezimu kati tulina obuwuka bwe tuyita lactobacilli nga bo research alaga nti buyamba koko okukola je tuita vitamin K.
0: Mm.
1: Vitamin K eyamba koko okuziyiza omusaayi okujja. Okay, bino tugeze olimukulya speed biki werumye koko ku lulimi okujja omusaayi n'ebibeera binene ebiwundu ebijja mu kamwa.
0: Mm.
1: Bakudde mulinnyo ezimu ku vitamin eziyamba omusaayi okulekeraawo okujja. Vitamin K ujja okusanga obuuka obwo bwe bumuku. So, bwa mugaso nenge kisinga obukulu nti webuba tebukkiriza buuka buna alwazaawo kujjawo.
0: Aha,
1: ekyo is a natural mechanism.
0: Okay.
1: Okay. Obuuka obwo omuliza waffe ayina okukimanya nti bo tebuyina kubeera bwa mutawaana eri ekitundu kyonna eky'omubiri bwe kiba webuba. Kubanga buli kitundu ona webuli.
0: Mm.
1: Buli kitundu kirina obwawo.
0: Obuuka bwawo.
1: However, singa zino ensonga bbiri zigenda maaso. Mm. Obuuka obwo bulwaza ekitundu kyonna we bubeera buli. Ekisooka, singa okyusa embeera gye bwatondebwa okubeeramu. Tugenda kukyogerako.
0: Okay.
1: Ekyokubiri, singa amaanyi g'omubiri gasoomoozebwa. Obuuka obwo butaninga okuva mu ze tuyita normal flowers obukuumi kati ate ne bufuuka pathogenic ne bubanga bulwaza. Ku nsonga y'amannya ate bugalwaza nga lwakukyusa mbeera gye bulina kubeeramu. Ekyokulabirako, obuuka obwo tebulina kulekebwamu biwoomerera mu kamwa.
0: Okay.
1: Gwe buli w'obulekeramu ebiwoomerera.
0: Mm.
1: Naddala nga bikolebwa ebirungo by'emmere ene ennongooseemu ennyo.
0: Processed food.
1: Aha, processed carbohydrates.
0: Mm.
1: Ze tusanga mu soda, mu biswits, biscuits, biki ebyo byonna byonna ebyo. Kati butandika okuva ku mugaso gwabwo oguli primary, kati ne butandika kunyumirwa kulya ku biwoomerera.
0: Ebiwoomerera, okay.
1: Kati ate bwo we bulya, bufuluma acid oyo omungi ennyo. Acid waabwo abeera organic.
0: Mm.
1: So organic acid buli waayiika ku linnyo nga ddyo ate likolebwa birungo biri inorganic. Wabeerawo okusaanuuka.
0: Mm.
1: Era ekituli mu linnyo tekijjawo buzi nti nno kyesimye lumu. Ebeera process ekintu. Erinnyo ligenda lisaanuuka mpola.
0: Tuli ku radio Budu radio obuntu wa bulijjo. Ebintu byakamwa si byangu. Twogera ku kuvunda kw'amannyo decay. Kati obuuka obwo bwe bukuuma amannyo.
1: Yes.
0: Ate bwe bugalwaza.
1: Mm-hmm.
0: Singa tuba tetubuwadde kye bwetaaga.
1: N'okukuuma bukuuma
0: akamwa.
1: Nga kali mu mbeera gye kalina okubeeramu.
0: Okay.
1: Yes.
0: So singa tuli ebiwoomerera ne tusigala nga tetunaazizza akamwa kaffe wetulwalira awo. Kati tubadde ne ku factor nnya.
1: Mm.
0: Twakoze ensengeka ne tukola ku buvuka.
1: Mm.
0: Waliyo time factor.
1: Yes, time factor.
0: Yeah.
1: So time factor era okujongerako kyekino kyembadde ngamba nti nno okubomoka kw'erinnyo okujjamu ekituli si kintu kya lunaku lumu. Tugeze senga omuntu oli ebiwoomerera ne weebaka nga tosenyeza amannyo g'osangiddwa temulimu lirimu kituli ku lunaku olwo lumu oba ku nnaku bbiri erinnyo eryo ekyo tekimala naye nga emabe g'osangiddwa amannyo g'ogalongoosa bulungi.
0: Yeah.
1: Eyo time temala kuleetera linnyo okufuna kituli.
0: Okay.
1: Okay. So erinnyo ddyo nga ddyo okufuna ekituli.
0: Mm.
1: It takes time kugamba nti factors ezo ziteekwa okuba nga ziri at play for a long period of time nga zigenda zeddingana. Tugeze.
0: Mm.
1: Omuntu waabanga asangiddwa nga yali asenya amannyo ekiro nga yeebaka nga amaze okusenya kati n'atuuka mu okay, habit eyo n'etuuka n'ekyuka n'atandika okubanga emmere agirekamu mwezi gumu ebiri mwaka ebiri ogenda okula amannyo ge gatandika okulwala. That is the time factor.
0: Okay.
1: Yes. So ensonga lwaki era nnyongera okukubiriza abantu nti kyalibadde kirungi nnyo omuntu yenna yenna ne beemanyiiza okugendanga mu ddwaliro ne bamukeberako. In fact ne mu nkola ey'edda mujjukire nabagambye ndi sikola wa medicine.
0: Yeah.
1: Saja bwe tuba tukola general examination okukebera omuntu yenna lwakuba ebintu ebimu kati bigenze bidizibwa oba budde aba doctor bwe bakendeze zanga tebacha ina nyo budde ne omulwadde yakerebwa yakeberebwa nga yenna ne mukamwa
0: anti kati obuzibu bwe tulina nti abalwadde tugenda tuina amateeka agafu bayibwe nkyogera bwentyo nti nzije uwonga gwe musawo erinnyo lino linnumako badde nsabo olikebereko nga nze nze manyi kyenjagala okitegeera musawo mpulira nnyino omusujja nkeberako ndabo banyino omusujja kati yo musawo tagenda kulowooza gamba nti wankebere byonna nga atenze mugambi akebere ekyo
1: okay ndowooza era olaba obuzibu bwe buva naye nga mu nkola eya bulijjo senga omusawo akebera n'azuulanga ngeri nyo litandiso chusa kakala asobola okukola comment yo mu bwangu n'ogenda oba n'okyusaamu ekituli ne kitagenda mu maaso oba n'ogenderawo ew'omusawo erinnyo lino eno naalisementinga mangu ate ne mu mbeera eyo kisavinga bingi erinnyo nga terinatandika kuluma n'okutwala litwala akasente katono nnyo okulizaawo gamba kiba kisavinze bingi
0: okay.
1: Yes.
0: Kati musawo complications ki ezivaamu ndwadde lino erinnyo lizzeemu ekituli nange ndirabye buzibu ki
1: ekimu ebizibu ebivaamu bingi nnyo bingi nnyo ekimu ku byo obulumi erinnyo gye likomogeena nga livunda litandika okuluma okusanyala kw'amannyo newankubadde si buli kusanyala muno kuleetebwawo linnyo kubanga lirimu ekituli waliwo okusanyala okulala kwetuyinza okwogerako
0: amannyo gasanyalala
1: limukwano akiri komoni nnyo tosanyalanga kumannyo
0: ati kati kyeni mukwebuuza ekyo kinyinyonyola ekitegeere nti ddi lwentegeera nti kati amannyo gagalaka gasanyaladde
1: twalisoose ne tumanya okusanyala kw'amannyo kuba mulimu oli nga takimanyi naye nga wekimunnyonnyola
0: ate
1: aba akimanyi okusanyala sensation eyo gy'ofuna nga olidde emiyembe emito n'owulira amannyo nga n'akaweewo bulekagira owuliranga
0: onywedde ekinyogoga
1: kakati complication oba ebizibu ebiva ku mannyo okuwomogokamu ebituli n'ekyo mwekiri actually ekyo byebimu ku bintu ebitandikirwamu okuluma kw'amannyo okuwunya akamwa kubanga amannyo agalimu ebituli gawagamya emmere akasenya kaba tekatuukamu mu bituli omu okulongoosaamu kitegeeza nti obuuka butwala obudde emmere yevundiramu mulinnyo bwevundiramu ogena okuwulira omuntu eyali ayogera naawe nga muli wamu nga tosobola kwekwata ku nnyindo nga otandisa okwekwata ku nnyindo omuntu yenna ng'ayina erinnyo erisukka mulimu nga lirimu ekituli kizibu okuwona kizibu obutawonyakamwa
0: tukyali ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo tuli mu nteekateeka ya musawo wo katono nnyo katusooke tukole ku ssente tukomewo tutandikirawo wennyini we tukomye naddala ku complication zimusawo agenda kubanga azitunnyonnyola singa oba ofunye ekituli mu linnyo buzibu ki obulala obujjirako kankomewo
2: okyafuna ebikwata ku bulamu bwo na biki byolina okukola okubukuuma nga bulamu wano mu pulogulaamu musawo wo ng'ekutuusibwako lapeya tolagajjalira maaso go genda mu ba lapeya bakukebera amaaso ku bwereere omanye nga bwe gali lapeya kyekifo kyokka w'oteekeddwa okugenda singa obeera ofunye obuzibu ku maaso go basangibwa mu kibuga Masaka ku Edward Avenue okuliraana ofiisi za mmeeya wamu ne ku matabi gabwe amalala agetolodde eggwanga omuli Kampala Mbarara Jinja Mbale kune mubitundu ebirala
3: obatukubira essimu ku 0709 74 75
2: lapeya kiria site changes everything tuluguma tusindokoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo sizoni y'omupiira ekomyewo kati laba emipiira gyonna egya statemus Uganda Premier League buterevu ku statemus esanyuka Prime statemus ge maka ga La Liga Bundesliga Carabao Cup Saudi Pro League wamu ne ligi yaffe eya Uganda Premier League kale tosubwa sizoni eno empya ya statemus anti ebisale byasaliddwako wefunye kati antena decoder ku 3,000 gyokka ng'enejireko mwezi mulamba ogw'obwereere statemus UPL sizoni pamoja
4: Abaka zile health products vale sengiri eche unyo e inzo kutere zobra mbuo bakulete dekaze lemon green tea drink gubasa gula majani agachi lagara enimu echigaji ogono ngaguya amba mkuranyi saplesa kukoro haraje okumala mwobu tuwa musai kukuzibu kule misua balina kazire orange tea drink gubasa gula michungwa zikaroti amajani agachi lagara iranga gunoguo ngera amanyi mbasirika la abo mubiri wenyo ele kazire products ozebu ja obra mbuo.
2: Bwana mkuru wa St. Bruno Saza Parish, Father Martin Sowa Nyona, Saba Kristo Mkungu Paul Kagombe Mugwanya, Wamwene Sentebe Uluchiko Rutestesi, Deputy RDC, Matia Mulindo wa Kagugube, Baita Abantu wa Katonda Mwena, Ukunja mkuru wa Maguko Mujulizi, Bruno Seru Nkuma, Kusande Ngabili Musamfo Guwa Mwenda, Wenyini Kusaza Parish, Misa ya kutandika sawa sati na ishtundwe zoku macha, Nga tukule mbedua mumu sumba wa fe, Right Reverend Silvarus Jumba, Umu sumba wa Saza la Feria Masaka, Tugenda kubela ni Misa za Novena, Ukutandika nga kumina mnano Guwa Mwenda, Ukutuka Ngabili Mkago Guwa Mwenda, Sawa kumina mweza kaunges, moja tutendelezo mukama, nga tuita mujulisi wafe Bruno Serunkuma.
5: Noza ku Skyview Soda, unyumiruanga weza buja, nywa Skyview nyogoga, ogobe nyonto obutada, katitole kabugu mokuma lawo. Skyview, wakukuka kanya. Skyview, walimu bikabi satu, omuli Skyview Orange, Skyview Citrus, omuli Skyview Flute. Apakingi duwa mubipime bie njaulo, omuli owa mililitas bisatu mwabili, bitanu, omuli chichupe chinene, echalitas ebili. Skyview, go extreme.
6: Viper, Chitara, KCCN, Virachako, Homeboy, Black Power.
7: Timu kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empakaza Statens UPRO,

0: tule tuchali ku radio kudwaliyo omuntu wa bulijjo omuntu kateke ya msawo wo mpaka kusawa zigenda kubera 5 tuchali ne msawo vubya Joseph okuva ku muzadde dental clinic wali munyendo tutambula na abala peya abatukebera maso kubwerere ero sobola kuwa ku note musanvo note mwenda musanvo nyanya musanvo musanvo 5 note musanvo note mwenda musanvo nyanya musanvu musanvu 5 kubira balapeya wonna wolaga bagenda kukebera amaaso nga tebakujjeeko sente katwe yongereyo ne musawo vubya wetwa omulide mtu abade ku complications ze awo nyini wetu ngenda okutandikira twe yongereyo
1: waliwo ne ndwadde endala endwadde zo mutima nga yes
0: okay
1: nga zino zi infective endocarditis inga tuzilinkinga nnyo kubuka obo mukamwa waliyo okay unasonyo mamu na eri nyakandi ogere ko waizo kubera yaba omanye bisera bina abantu ba information baje accessing amango
0: yeah.
1: Yes senga tunonyereza senga tunonye omuntu tumusanza aina infective endocarditis buno bulwadde bwa mutima obukwato olububirwa omutima olw'omunda olububi olw'omunda ddala nga aina n'obubonero obulala bonna bonna obukakasa nti nno bwebwo obulwadde bw'alina naye nga bwe tunoonyereza omuntu ono okumubuuza nti wali olwaddeko ku tonsils aha nga ebyo byona byona tabeeranko tugenda mu maaso okwekebejja akamwake ogenda okulaba nga manyo gonna gonna gaabunda bikibiki so ekyo kitwanguyira n'okusikowali ng'ogamba nti ono olaba ndowooza kintu kyatandika mpolampola linnyo naye ng'ogenda okola omuntu alwadde omutima ate obulwadde obutta ennyo ennyo ennyo kiraba so ebimu n'ebizibu ebirala omuntu okuluuzinga esteem olaba nga takyali confident
0: yekengera tayagala kwogera mu bantu
1: tayagala kwogera mu bantu omuntu eyali amanyi okukuba olwalirwe aseke yeyuze bulungi nyogera okaba takyasobola kweyuza bulungi amannyo ge mu maaso oba agaawa gonna gaze gavunda iramba ogenda okulaba omuntu feesi ye amatama agaali ga balansinga obulungi nga tegakya balansinga amannyo gawomogoka ebituli
0: kati amannyo bwe gawomogoka ebituli ate kikozezaawa amatama
1: kiri bwe kiti kitwalenga nti nno lino ettama ekisooka ekyamangu nsobola okutunula obutunuzi bwe nti ku matama g'omuntu oba feesi y'omuntu neŋŋamba nti nno ayinayo erinnyo eryawumoggoka ennyo mu kitundu bwe kiti anti kati kitwale nti nno erinnyo libadde lireezeewo bulungi bwe riti naye kati wavunze oba ekyo ekitundu kivuddeko kitegeeza akabadde kaleegawana eno kavuddewo awo sayidi awo weliba lyonoonese mulimu amannyo nga livundidde eddala ne lituuka nga mirandira yokka gyegisigaddeyo so bigenda bikyusa shape ya feesi y'omuntu amatama g'omuntu
0: so amatama gaffe gagwamu oluusi nga tetumanyi nti mannyo ge malwadde
1: kiri komoni nnyo okugwamu kw'amatama okusingira ddala obunene okulabika ennyo mannyo kubanga tetujja mulimu abaagala okuwayiriza emyaka nedda okusinga
0: mannyo okay kati musawo erinnyo lyange lino bwe nzija nga lirimu ekituli olwo tugenze ku treatment tugenda kusembayo ne prevention nzize mu ddwaliro otegedde nti erinnyo lyange liriko ekituli ogenda kunkolera ki
1: kati ebyokukola bingi ebiseera ebisinga ekigenda okutuyambako okusalawo ki kyetuzaako oluusi zisobola ekisooka damage yenkana etya tugeze senga erinnyo liba livunze nga liweddewo nga mirandira gye gisigaddemu gyokka ne bwobe nze mbeera wakisa nnyo nenkugamba munnaaye lino erinnyo tekyali kyakukola kisukka kulikuulamu
0: tulijjamu
1: tulijjemu mulimu erimu nga litandika butandisi era nga ne bwojjanga ogamba jjamu erinnyo wakugamba munnaaye
0: likyaliwo
1: elinyo lichi alivolino katulisemetinge katuteke mko katulizibe katulizibe mulimu agamunga yes ngale okay kati erionjogera kuli nyonga telinatandika kuluma ne mulimu erimunga lirimu ekituli ingalisha imiride bulungi ne ingaliruma kati awe tugendera maso netuloza kuchokuta obusuwa nenga ebisingo kubera common ennyo nadala mu bantu baffe batera nyo kujanga erinyo liweddeyo batera nyo kujanga erinyo liweddeyo
0: anti msao tu walwo dagali ekinansi libaga manti kati teka yokano teka yokali erinyo ligenda kola chi ligenda kuona boli autubera tuina hope nti erinyo lijja kuona ne ligana buganyi yo edagali eri mu recommendinga
1: okay inze buli mukisa gwenfuna nadala okufuna omuntu nga habalisto baba basawo b'ekinnansi najja mu ddwaliro lyaffe sivaawo nga simuwadde bunene obubaka nti munoonye nnyo okumanya munoonye nnyo okumanya siyinza kuyima waneeno ne ntandika ne nkola komenti embi eri bannaffe so siyinza ku ife ebyaffe tubikola ebyaffe byetukkiririzaamu biteekwa okubeera evidence based walina okubeerawo obujulizi ate obujulizi nga butwala ekiseera nga bujjawo olwa research eba yakolebwa ennyo naye nga okay so nga mu butakulwisaayo ekibuuzo kibadde nti orecommendinga lino eddagala lya habo ife munkola eri professional mu kujjanjaba amannyo tutunuulira ebintu bisatu ku bina ekisooka jjawo obulumi ekyokubiri zaawo omugaso ekyokusatu zaawo erinnyo nga bwe lirina okubeera nga bwe lyali nga terinafuna kituli now to the contrary side eri endala ye focusinga ku kinene ekyasoose kujjawo obulumi ngaate naye ng'ate wojjawo obujja obulumi nga tozizaawo bino eno birala bino ebizibu bya erinnyo okuwagamiramu emmere biri ebyo byonna byonna oba tobikozeeko kitegeeza nti ogenda kujjawo obulumi nekyojjisizaawo kyonna ekita

0: nafuna chituli. Now, to the contrary, Saidi Riendala, ye focusing up in energy, as I say, Ujao Bulumi,
1: Ujao
0: Ningate, Ujao Bujo Bulumi, Ingatojo, Ingatoziza, Bineno Vidala, Bine Bizibubia, Erinio Kuagamina Mere, Bijabu Nabiona, or Bato Bikozeko, Chitegaza, Anti, Ogena Pujao Bulumi, Nature Jisiza, Wachona. Lwaki njogera ekintu ekyo? Abantu abazze bakozesa eddagala bweritu. Njagala abawuliriza banfune bulungi. Saagala kuvumirira eddagala ly'abantu
1: baffe.
0: Kuba batwala obudde ne banoonyereza omuntu okuvaawo n'ekintu n'ogamba nno kino kikkakkanya kino.
1: Ate obulumi ne buvaawo.
0: Ne buvaawo. Ekyo si kintu kyakusaaga.
1: Yes.
0: Naye amannya ago ebiseera ebisinga oli ne waaba atuuse nga terikyakkakkana. Bw'otuuka okulijjamu limementuka nnyo. Ekitegeeza nti nina okunoonyereza nti no. Nchetagisa kongero chetegereza.
1: Okay. Tuanze nyo msawo. Kati treatment yeno nzize utadde mu seminti oba osemisiwa. Chitwala budde ki? Erinnyo lino terisobola kuddamu era ne lijjamu ekituli.
0: Ebiseera bino. Buli kintu kyayongera okulongooka.
1: Okay.
0: Tuina materials nyingi ez'enjawulo. Nga buli emu eyina purpose gyetuwa. Tuina materials ennungi engasenga amangi kutaddemu. Nkuwa ne garanti esukka emyaka 10 nti teriribeerako kye riba. However, mulimu erinnyo nga ddyo teryetaaga kutandikizaawo semeti oli ataviiramu ddala. Nga waliwo nga twagala tuteekemu ali temporary mu kusooka, wayitewo nga mwezi gumu ku myezi ebiri omuntu akomewo tuteekeko oli amalirayo ddala. Naye abantu baffe bangi tebakomawo. Era abo be basinze nnyo okuvumaganya omulimu gw'obujjanjabi bw'amannyo.
1: Abaala bawonye.
0: Nenga wamunnyonnyola bwe n'omugaana nno. Ono sementi wa kaseera buseera. Waliwo kye njagala nnyambeko ko. Nti kino ekituli kibadde kigenze wala nnyo. Waliwo kaleeya eri ke njagala stimulating ekakule. Obusuwa bw'erinnyo bubikibwe bulungi nnyo. We nteeramu ono omugumu libeere erinnyo nga ligumye. Naye ng'okuguma okwo tujja kufuna mu wiiki mukaaga oba wiiki munaana. So please komawo. Insoze teka mwono kumao, asika teba kumao. Puta kumao, se miti nga atu ukechise, okay, abatu waliriza kungo mwaka. Nenga, avudem, ujira magama, evyo, dagala liyari nyoleo ka, kukula. Nenga, chiri common.
1: Okay. Ata katigwa onogo kudemu erinyo. Erinyo boli mkula wabera uchansa yoko muza mweda la kubanga wabera mtu mkulu sisu vila ntiri damu wako mira
0: chitofu nyo chitofu ya evyo tubikola nyo
1: ok
0: bisera vino tuwalongosa nyo inada teknoloji yeyongira nyo kubakati buli kiraso mtu yeri nyo mtu diayagala katikona wegali okusinzira kubusobozi wena chicha ayagala kwa achivinga.
1: Okay.
0: Kubanga tukola agavamu na agataveera mu ddala. Kati ate bwebunye. Simanyi ne ndi mukufuba nnyo, tuli mukufuba nnyo fenga ku muzadde. Okulaba nti abantu tandika bakolera amanyi agataveera mu ddala. Ku sente entono. Kubanga abantu bayita bakigenda ko nnyo olw'okuba sente zaabeera nga mpitirivu. Bagenda omubalira mwaka amannyo ag'okuzzaamu ng'ali mu sente empitirivu. Ne tuli mu kufuba ngeri ki kuba twaliyagadde abantu b'embulesinge okuzzaamu amannyo.
1: Baleme
0: kubeerawo bubeezi.
1: Okay.
0: Kuba n'obutazzaamu mannyo nakyo kiina ebizibu byakyo. Kijja n'ebizibu byakyo.
1: Nti bajjemu erinnyo n'otazzaamu.
0: N'otazzaawo. Kijja n'ebizibu byakyo kuba buli linnyo ly'oluuzinga likosa amannyo asatu agaba gasigadde mu kamwa. Wofiirwa erinnyo limu.
1: Onzijukizza.
0: Kikosa asatu.
1: Onzijukizza waliwo sayansi waffe eno. Nti erinnyo limu bwe lirwala lisobola okulwaza amannyo gonna.
0: Okay, kati. Ate mu ekyo by the way we balenye okubuuza ekibuuzo ekyo kinzijukiza naffe we nali edda.

0: Nchimanyi nga sinaba genda ku dental school.
1: Naliko
0: mkatale omusajjom na ande tena nangu kuchikiza. I think then nalinga msinia five.
1: Mm.
0: Na msinia five. Omusajja nga preaching up lunji nyonti. Echiuke, echiri erinyo, chiri nga mvunza. Changu wanyo, echiuli anga baku bali nene echiuma. Nga chitolo kachige na mwini ya dara. Banange sichi tufu na kamu. Sichi tufu na kamu.
1: Okay.
0: Sichi tufu na katolo.
1: Chiri chitia, obulu miru wache buva kulinye erimu nebu transferinga kulinye dara.
0: Kano kamu wake kamu. Factors ezali wezali wazaliri. Omuntu ono tafunye budde kuzimanya era factors zikyagenda mu maaso kitegeeza n'amalala nago kuba biri mu kamwa ke kamu enneeyisa y'emu ey'omuntu oyo gy'atategedde muno kyusa mu kino oba kyusa mu kino kitegeeza n'emikisa gy'omuntu oyo amanyi amala okulwala nagyo era mingi n'ebiseera ebisinga obungi abantu ajjanga sirinyo limuli eddwadde ne wajjidde wenyine nyine.
1: Okay.
0: Ulesu kujia nga manyi munana kumi nga gonda maradi. Aha, so jamu lino kitegeze era mulimu na mala maradi. Abamu abaji nga bamukisa janga limuli Edwarde ne waita webbanga emyaka gumu ebiri na neda nelirwala ekiwuka kiba tekyasenguka.
1: Kiba kyasigala mu kamwa. Okay.
0: Ekyokusatu kwekyo nabagambye obuuka obwonoona amannyo. Tewali wubuka bulinga nti kanene kalinga mvunza. In fact, ne kumaso gaffe tebulabika. Tusobola kuwa isolating aba isolating zimulabu.
1: Okay.
0: Nga tu staining up stainings. Nogambo keso na kubuka lisharinga. Nogambo tindo tebulabika kumaso gaffe. Echo kuna kwecho ndoza chino njachibere clear. Tewali wubuka. Tewali yobuka. Biri amanyo. Tebiriyo na buno buka bunayogedde tebuli amanyo ndoza kancho ngero kiganda wazo bulungi tewali uwo buka bukeketa manyo aha angeri amanyo jegalwala yengeri yemu obundo je bubomola mu amabati
1: nti tebujja kuluma bati
0: aha
1: wabulo musulo gwe bufuka
0: omusulo gwe bufuka ko gwe gugenda nga gubomola amabati so obuko omusulo gwe bufuka ku manyo
1: gwe bubomola.
0: Eh,
1: I'm a new

0: ke echimu kubyo nianziza nyo era nero muuliriza wa chenda munana katonyeze munana radio Buddu ne chenda mutano katonyeze tano
1: e Kampala
0: e Kampala njagala tukimanye bulungi nga tukijja mu bino ebigambo byonna bye tuzze twogera womanya engeri ky'amannyo gye galwala kitegeeza enziyiza y'okulwala kw'amannyo eba nnyangu muko naye nga kyesiyinza kwerabirako nako okukuuma amannyo nga mayonjo waakiri buli woba ng'omaze okulya ekintu ekiwoomerera wobanga woli tosobola kusenya kubanga tetwagala nnyo buli kaseero biri ng'osenyaasenya nnyonnyonnyo mulimu abamu nti ensenya emirundi nga 10 ate ojja kunafuya amannyo oba ojja kugabongola funa okutuzze weemunyunguzeeko obwandule ne woobeera ku mukolo ne woobeera luddawa ekyo kizibu ekyo
1: nedda
0: si kizibu
1: just tuli banafu
0: no si banafu ebintu ebimu just omuntu ayinza obutakifaako bufi nekyo si kizibu nnyo okusenyanga most important buteebaka na mmere mukamwa ku makya woba gwe ng'oli confident osobola okugenda nga tosenyeza ku makya kubanga wasenyeza ekiro lwakuba wabeerawo kano tukayita ka morning breath
1: bannange
0: ka morning breath naye woyogera kagenda naddala amanyi ogasangibwa nga malamu bwoyogera kagenda aweva tekitegeeza muno tosenya ofunayo akokulya ku maddala ennaku zino eno twatereezamu ffenga ku muzadde okujja ffe dental check up okukeberako okwebuuza ffe tetukukyajingisa bantu gw'oli waddembe okuva gy'ofubutuse yonna nojja netukebera netugakuba ebifaananyi byonna biki tetubijjirako ssente kubanga tuwa nnyo ekitiibwa ku muntu ayagala okumanya n'okwogera bino byonna byonna byengezaako okunnyonnyola n'ebisingawo awo tubyogera bulungi ekirala eddagala bane lye tusenyesa twagala kyetaagisa nnyo eddagala nga lirimuko ebirungo nga fluoride lwaki fluoride ogwo gulibeera mulamu andowooza gwa mulundi mulala kuba kirinamukka obudde bwakyo ne sayansi waakyo naye nga ekirungi mu ddagala eriri ku maketi yaffe ndaba baafuba nnyo okuba nga fluoride mwali fluoride ow'ekigero era ekikkirizibwa then ne sobito tetwagala nnyo eddagala lirimu sukaali ono waffe twagala nnyo eddagala nga lirimu sobito
1: kaakati waliwo ffe abatasenyesa ddagala ly'amannyo nsenyesa eryanda lyange eryanda olitegete lyetufumbisa akati nevvu lino lisenya amannyo mbadde manyi nti tokimanyi n'omunnyo gusenya amannyo nyina obulabe bwonna bwe nsanga mu kusenyesa ebyo ebintu byange
0: webalinnyo ekibuuzo ekyo na waliwo community emu gye ndaba nga njijjanjaba naye nga nze agezaako ennyo okugiteeka okugiguza ekirowoozo ky'okukozesa ng'obusenya okusenya naye nga bo bakkiririza mu kusenyesa buti aweeva akati ngeerawo okalaba saafeesi z'erinnyo nyingi bwe katasobola kutuuka bwe katasenya ekyokubiri tutya nnyo okugenda omuntu ng'abongola ebibuno bino eno obutya okufumita ebibuno ebyo ekiri most important wangi nnyo bwe katatuuka nti oba osenya liri erinnyo erisemberayo ddala waggulu kusayidi y'okutama onaasenyayo otya onaasenya otya kuneena okugaaya akati tekali effective bulungi so obubaka bwange njagala abantu b'embracing bye tuyina ebintu ebikoleddwa okukozesa amaana okukozesa omunnyo bannaaye
1: tuyanza nnyo musawo okutusomesa ku bulwadde bw'amannyo naye leero tusomye ku kiiko bituli mu kamwa oba okuvunda kw'amannyo kwe tusomyeko tusaba obugambo obusembayo ate tusiibula awuliriza
0: abawuliza ba radio Buddu mwebale nnyo okutuwa amatu gammwe ne mutuwuliriza bulungi obubaka bwange bane mugezeeko nnyo okwembrace

0: kujo kusanga Victor Lindelof na njiga munda temasuwe dibali ya bande nekuja wakati kati wano unasukumia muko ref na gama money's game atina damu na atema egenda kupira free kick ya club ya Aston Villa free kick ya team ya Aston Villa abado musambi ugoita mende abado musambi mende ya badageza kukwira ngata tete nkanya ye musambi mende kuredio kutu kuhole radio ya mtuoli jo neku Justin Villa gukupompea kutemro nje
1: anyi timu kutuwa ingide wikini ngatezina ba kuteba elane lirio tezitebie kupadeko kilabu ya Spurs elane lirio minido kuteba wako ze 0-0 kupadeko ni kilabu ya Coventry baku hudu wa manistemu 0 katinia timu ndala kutuwa ingide wikini ngatezina ba kuteba goli ya Aston Villa. So Aston Villa tebanda ba kuna goli neno campaign amulijia kwangira vungereza so baina uko wala H2C kubana abwe nga utuwa ingide mwikini nga bali mu situation yemu nabu utabatu ukako akubanga ne kilabu ya Hull wala wikanti wali sori lio kamala wali kilabu ya Lorie ekuleme Delenis mkangira ya Ufaransa mpira guli mudachika chinana munana so mpira ugo Lorie ekuleme demu zero gole msambi kubaita kone Mamadu Kone so Lenis campaign yude timu ya vuga nyinyo kilabu ya PSG ila kufrinchi Lijuan bali babinka na babiri ni hati ilale eno campaign hizo timu ze bilade zitani sewizo na kwanga PSG yo mgemu zi satu ina mduozi bili Lenis bolo deba kubwa dompiro kwa Strasbourg kakata tine kuno baine dachika Justinga emu yoka wakubwa kuchewa nyo kupera nga weo kwa lida so nije kukangira Ufaransa na wikanti ya kala kupera ngeta uka mgeno kupera nga wete gireza wano na wali
0: kare nolij eye kwanga elia elia bungere elia elia bufaransa elia bikangeta uka buli kasera katulinde tuwabe embera nga bwegenda okubeera nga te etambula kale nno ku radio bodo kwoli radio iyo muntu abijjo kona lili no pira bakujja batimu ya Aston Villa nekujja aniafunye abado musambi kwa abado musamba Claudia Housite gwe bayita koila vyo fina gamba nti Zion Suzuki bamukozeke ekisobyo naganze wendi amaround amaround Suzuki atimu manji gabo ogerako naye mama naye mama kati chika bidala muko kuredi wadu kuali nekuja uyu nafunye awado msambi John McGinn pira kugenzo mgenzi wadu msambi mendi eni nagamba barifa libe Uganda nga mkuatiria wisu mwara barifa libe Ungereza nga mkuatiria wisu nga mkwatira wiso kuzama kari no walimbi nyanya nyanya chama zedo kwe tinzira walimu ndekeya mchisawe
2: yes
0: chama zedo kwe langate chetinzira chetinzire chetinzire sugu watana wakwe langato tuka wamo subwa wanga binji ebili mkwe langate mikolibwa binji ebili mkwe langate mikolibwa kari nimbira nga buitambla dachika satu musatu yonu ngaya ya kuga mulala
2: alinga na chaya chango yonu ya sobo toko kwechenga ni dewano
0: uwami yaka jeji mutawanya
2: ata amula misa mchelsi wali
0: banang yimusami Nicholas Jackson
2: banang
0: yimusami Nicholas Jackson nekuja wawo mugoguze ila kugenze kugenze wero
2: mbela wetu wetari ku radio budu radio mwanto wawuli joche na mnana kaumuze mnana nechena mtana kaumuze tan anyongro kuboza kugwe na aje kule kwa mkasera kanone mga antunango kula chama nyo kwe langa ato uliriza bantegeza kontroli mtumena cha boss ejaga bada leke yomuto wawuli jona mwenabia watu wabuza kwenyo mwebali kwe langa atemu uliriza edie ranyi na yonkuboza kwenyo joko densi antegeza konti aliwali Kampala ku 95.5 atadeke yomu onto wabuli jo wabali kubeda ngate wewe kumira kredi wudu atenga mkulu kubaita Derek Maniyo antege zanti kwa linyo waliye rama kwa kochi ya gama antige mwen bagi na kubeda ngabaku la mwiga goals bili kubili katuli inde tuwe game waje gendo kubeda ngate kumikilize bande yenga club ya Hull City baka ja amuli je guange ya bungereze yoku nti korenso nganti season ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga club no bali mchampionship obosu moro kwe lango chite chivinje chokwiri era sigamanti